0: Agapasyon niya ito, Jesus.
1: Ato is, mangwatok mo'y nakachalto.
2: Ashti, ashkashun niya ito kong winakti, chalt baray de los judíos.
1: Ato inak, kamak may nakhun.
3: Ayin ti, chuil chako, ang winakti, ayok yeto, Jesus.
1: Ati mwatil an, mangwatok yokit tita.